adun tu bimola terang pilapen arya sanghwa tumpen kilonalun arjuik senang adunalam te hempu non nike nang pan.

Silanang sanglin klir marang Juseng ri charanam O sangkeng marang Non kawe boy paran Boya ken nang tang Si ijang iser jang

0: pengmang chi pinang po la lo tang te so pinso la pensolo so la so akache prek ko son si ki man peng chi pima te ka char dong char di ko son si ka chi prek la so putak ta menang le rara phan than pon ji ma
1: so pinso la pensolo a man peng ka chi prek po bangke la so la hala a me da prek yam lo la so po si a sap o so pinso a man ka chi pyar di the cha Depende solo tampan aman akar dombang ardi komcet pusi ene matha hur hitame kali so pinso solo hitame ardi sivelo amana penga che pi ke char dom char di bank ene pining so hejanang bong non ba ji kunne kor pi ti piang bong we hitame la bank amana penga che pi ke char dom char di ke isivelo
0: la bank Sarlo so pande pa pregvi polam galilo.
1: Galilo.
0: Paso pinso pande pregvi polam lila. Man ki people te pinso noi, sarlo so noi la banke, isivet. Kalang me piglo nang ligitan pontegapo. Tante bisaralam, me do bomahut, jonsi, kupinia ka siksak, mate hong kedamji la pusanhut. Tante la, me do bomahut polote nang li. Kosonsi. Hong ke damji hut kachar dom te kang po mate kachipadi te kang po la so putak ta menang li thani
1: la bangla son lo e si a me aja ta mei ta mei lo
0: kala
1: la so mei a hor bang ke inut ba bene cheng khan cheng re hong ke damji tum bang phu do kok li putang te la bang ke la da ha be pin po la pen te cheng thong ri chu rong hang ri chu arnam surya nam pharu tum phan da me kar dom bang ke li tum ajut Elitum ajutang binong lo naga chardom vek nangi ako mo ala hong pen dak me along chevang ta me laga chardom nangi lake
0: tante la paso ka chardom bang ko solo nang li thanji ma
1: na so ka chardom bang ke la son lo arnam pharu atum nil malam so hong dam ekla light hello na pen da ko ha hong pen
0: la so hut ke pu ari hong ni ma ma ari hong vet chardom ji
1: ari hong ni lo
0: ari hong ni
1: ari hong ni Pun tiar dom nang pu.
0: Napendako
1: ha Hong pen. Ko dak mei along kevang maru along kevang. Nata o abe pin pu ricio kete cing thong ricio rong hang ricio. Arnam suri arnam haru tum don rap don suri rap suri tum nili Hong pen. Dak mei along kevang solo lase kardom
0: nipu. No na bang la soron il tum lang dam pulote in arpik asonsi li tum theklo la si pini la nang li than pon alam thi kadu ka vi rejo kar juara ta tum ta li tum ching ki alam thi pen chini pon pula pen ale long pon pu pule kroi pon thulona tang thi li tum kachar dom kachar di mate man peng chi pi ta me ang deng deng do pik tang te ili tum monit inu thilot pen pir the ke do dun pulote isi ke the dung ajutang apin chong ke adamasara jutang ta ison no tangte la so jutang hu koson si e ong tum phan mate e meli ne tum phan koson si ka char dong char di pon po mate koson si man penge chi pi pon po la ta minang li than pon ji ma
1: ta the ke de ta phan po isi a me along e adam a hu ta sar hu pang ri pang don hu ta adam Poitame litum ong hem dam la lipuante ong hem amaruli rote kar chardom cheng nai ke halai ong hem ke sarne la lang pa chardom mon ba prang po an ke la e ong mardo an behanda ka je tong ar mundo an panitame kar dom pon par e siri hong ni pe se ar dom pa je tang po ar dom che tang de da phi de ko ma ta phan se kar dom aprang che ma la phanda ko char dom se nai la ke ai che en bolo
0: la ke cheng si ko mara bang phu pen se ke cheng pon ma hala long se ki yut si ba ko char dom pon
1: char dom
0: tang te la so hut ke la adam ke dam tum an ke hemi si ta char dom pet po ma ma te la adam ke dam ma bang phu se char dom cho ji la ta minang li tha
1: la bang ke la son lo adam ke dam ve ga bang ka li lo adam ji tu la ong hem ke ang tu na Amuluk doan, abang pu doan abang ke, nadar la, aprang ke cardom cengat dim masih kata, kau vita me cardom hurang po, pende moha dah ke pajirom tak ke cardom cengat dim kau nadma, ke sarne abang pu halapan si pajirom nang po, iri hong ni pe cardom nang po.
0: La, iri nang itu natum anta nang cardom tu net po.
1: Cardom nang po.
0: Kala, me pi kalam lo, nang te halam man peng.

0: chipi hura bangi ko buson si ke char dom pon pol la ta minang li thani ma
1: hala man penga je pi huta sona thaglo e onga ke sara fan si li tum ar dom prang po ba man ba prang po a prang ke bong kro la pen te hola ra ka bong pi ba prang po bo ho je phong pa me pen si pi ba prang po an si banta pi po banta man po man de da phil li po ne kai ka dom te ng tha se ong phan matai ke thomar dom nai matai ke thomar dom de da phi si la ong a tum ar bung ar phi bang ko an du ma na pen ha da ka je tong sar mar richu ke the do an phan ta me na sa se matai ke thom thom char dom bonang po an si char dom jul lu li po an te hala bong khro kang ri cheng abang phu phan si ko batai ke thom char dom thu nang yi an se me thang an dim che wang long po
0: Akulah dah ni li si nar judun tu po, tu bongkrok. Kang li mati bongkrok amana pengi pihut ke cardom. Tang te la suhur abang ke li tum, ikeng pupatong rui pentong cardom na ima, ma tang te pu imoy kang kup ke pang duk imoy ke pang duk pentong cardom na ima, la soputak paminang li tanji ma.
1: Na soputak ala son lo, ikeng pupatong rui cardom bang kali.
0: Kali.
1: Bang ke imoy ke pang dugin si, Ardom na iri hong ni na puse ardom na iya batai ke thom thom thom. Na tin phan da ardom e nang po. An si hala keba prang cheng o mada phan ma bong krok man cheng na phan si ko hala so bang ai pulo e char dom da batai ke thom char dom po an si me thang ke dua dim che wang po.
0: Kala kala. E non nang ligi than halam thi pen si nili ta me chini po no kupisi a damasara hut hala ka chihud along sami ki pu pondo rep mang chipang du monang chipang du palam do tema la si pini la maso ka ching ki alam the bang ke e ile tum kar bia khae atum ta me arju pen chini po pole tum kra ponona tang te la bang so hu la man pen ching le et pen a phi ke itum adama sar long ke la puson na ko ke char dom la puson do thulang ma mate mo la song deng an si jut kok lama
1: dolang hala dai ong hem na bang ong tom bang bong khro kan pu el po ke chu po jun po man peng ka do ko vi chi pi ji pa ji el phi chu po jun po cho de jun de la phi lo li pu tang te moi me thang ar bong ar phi ka che bang ho ta he son na thak si a prang ar dom cheng ma phan man ta ba tai ka thom tha me re mo ye pang duk si pong ta la pen si ar dom nang po si do an abang phu ti na phan ta me la son si ar dom si hala ke prang cheng bong krok man cheng abang phu phan si
0: hala phan si ko
1: char dom thu pa yut nang po
0: e tang te la bang so sayang deng hu swar lu so tum ta la pu son man peng chi pi char dom do ma
1: swar lu he jan mang ta mo pen ni ni ye son thak lo no na bang ke che lang dam no da mang na si ta me aron e do bang ke hala pe the gang du bo hu hala mo pen than bom bang bi di so re lam lun porom puthi ke than de kang se hasa se kar dom vichar dom ge cheng apo na so po se sor dom da char dom nu u bang ke pu pe char dom me ko so pin so pin sor lu puta me char dom me
0: pena me long a son the de long no do sor lu so tum mang ke na tum sor lu so tum mang ba man peng ta me chi pin de po si la po son pena di me long mang ke the de long lo a man peng e chi pa jir bisaralam bongkrok tamepu anupu lunam kok pochardom de titi ba bantale pisi tamepu lunam kok pochardom de nang phanlo ho de neng ba nang phanlo de oi labu sonsi penang tum ke claim la pen ke thek don long tamen dolo tangte hala sona bang ke ko an me ko an chok ba ko an chok chi punang li jong dam ji
1: neli ka chinda mateng le putang te la bang ke chok ya ta mandet pu a thema pin supenalo suputami a homas ke isiverlo
0: kala
1: ke chuda solo tonge komcho pupelo pin sodom bachat pupelo thikla son thaksi a mana peng de isiverlo la pen te chardom chardi de isiverlo pusini ni mathada
0: solo so tum tame kang kup ke kalidat tahai po mene ha se tame ke chardom iri hong ni pache ropen ke chardom ma bangke cho
1: cho
0: kala kala me piklo tang te tum adunthu charju pontu sina moheta bangke karbia khe damasar puthak sile tum chethan ponlo tangte lason thak thak si pile tum piso somi and

non studio guria por pai kri sira mini thom ke pleng chi dok dok lo lasinang li tum mumbai pen kapachatak vivid bhartiya chai mek arjilong ikpo

0: at yung si ay kito'y takapahisayog ye araluloti ang songbat krakarupi bang si odrep taya lirisi bang nang aplo ke bang sori si tonga panke kapiti bang
1: do tongnok be thilo ta phikela norteng along ta tongnok be si lahar long ta ke pon lo sar long ke pon ge mopeneli nang thanbom la dak a than ki the swai pen se ki pon a tarni nang solo lang sar long bang che thar hey no da du ulang nonda do ulang la dak pen si aplang aplang aplang che thar la sar long se thong ke ha ke dam ma ling norteng ke pon si no ne bui hu lo ha dak ke pon
2: a thara chin ki du pen ni
1: ha chin ki du ke dak muri chin thong punong ki pu ha nonge than mandalo murjin thonga than busena nge pumati sita thonga muri thonga chin archung te kangdong ana masila karchung te kang adim nota muri ekjek lang chinta akong wek dosa chin lo an la archung kangdong adim se mene ki pu pasi rope muri chin an thong sa karchung ar muri chin thong puko
2: muri chin thong
1: la lo
2: antela ri chomang ri chu ke thonga panar himate di la so putha nangliya sabo krosa hunang thani
3: kari hi ke chuma rona ten se kari le ajar la ning je pang sam lo alang kreng ti ge hut ri chu bang ge klem pi ge dam pi ning kang sam la se chuma tom rona ten se la bang kari hi lo la so kari hi bang non ni tum kari bi tum ko son se kari hi ma pen ra ro pen ke ka che prek do tai me ne me na lal mang chini da lo se ta chumang la janta ri cho bang ga aning je pang sam si thong ma gar hilo aron na tang ri cho hen ben la pen la so kar hi u pini ka ja tang du si pu la ri cho bang ga pathi che la thong ma ga pathi atum ban ko mane ga ape pe chok pi ko mane bang ke ko pini ka paklem pi pu ha la so na mo pir tinga mo long le kang tang si ta ri cho ki pu kang a teng bang nang tum thong pan pathi lo lo pot mo nang ta chomro mi chomro so na tum pathi lo bu de ha da kang tum thong sa kor ro man nam nai ma me bang nang peri chok pi du noi ma ne bang nang biri hon pi du noi ma ne bang nang oi la son se ka ja tang pi tang pu la se ko na ho na lang se chini ji la
2: hala so kar hi ho kar bi a khe tum ta dun bu se kar jo long
1: na dun ka do eta dun pa lo la so lam ge kar bi a khe tum dun po bang ge thong phan kar hi lo po bang ge kar bi a khe long si ki tir kang ton a hem a rit ela pen a khe a me a phan an ta ko pi ma kanang yi pu ge resu si pide la se ka char hi ka char je bang ke ala su a hu kar bi ma tha mat si che pai pu an la sila so hut si chumang tum ta neng nang parong dun na saka do ko we thong pha na kar hi lo pu neng na chi parong dun si chumang tum ta nang kan dun hala sar ni pen si chumang tum nang kan dun der po si chumang kan da ki pu lo chumang tum nang kan dun sei lo na si ala chumang lun pen si la tum ga chi lun son lo la son si chumang tum ke ka chi ki lun lo oi oi oi oi oi oi bang re ka wang te bara re ka do isan ne pari lang oro bin ne pari tho bang re ka wang te man ra no cha mir do chat kim pong mo wiu bu pon ke la a chi a cheng chi thipo nan si la cheng chi thipo ta chumang thong ga lun ben lun dun lo kadang kadang kasu mun rit kadang kadang kasu mun ken ti orot ki samente bambaro pu pudun lo si
2: antin la chumang kan ni il tum ki lunal lun pen chumang ki lunal lun isiver ma
1: isiver
2: isiver
1: na te otse prekchot
2: ate otse prekchot ante chumang kan ke hala chumang ke kana pen tong ke wang ma
3: la la so bang ni ga chini bang ke thireng wang renga chutang si le klem te

0: Pinang ala tumpu he thong phan kari ya hu chuma tum se kari puti chumang kan pu ki pu pu de ki pu tum ta do sita aho ha chumang kan ke chomo sor phan se ki kan pi mate
1: lamparlin parlin lamparlin mane ili tum gen na son de ala theri dam ta he theri da kar bia theri lo mate eta theri muni ke phlong dam bang phan ke ili tum ke pini ke rong kang sam ta pu la phan ke pini ke no chana rong dami pu te pu theri dami la son phan se la se lamparlin se la mane chumang phan ki koilo lama se la se chumang kan pu ki
2: tenang litum ta thong nong be ka la mu pu tak pinang an ala nang ni tum nang thani glo nang litum bang ni phan ta na ninga klong pen nang churoi glo thong nong be ka la mu alam pini lan se kang thani glo
1: pu thot
2: litum ching che tong ing nang ka sa la ma kap che thani nang ka dong ka dong
3: la pa na por karbia khe along la pen ke jan ta ri chu ang long thong nok be ki klem ta kang akai la mo puthak ka ching ki chathan alam jer nang tum ar chu ek long tang lo la bang so ka ching ki chathan alam jer pini la bang ke adun thu ang deng lo la pen ke la bang so alam jer radak akashvani guwahati mohabahu karbia jai megalong pen pini si ke rot ka pachitak pon cheng la labang solam jir kang thur pona bang labang ke ojoy bora napen ke labang solong kache thanchi mom do na ba cases amai phu barim chandra singh kro lapen ke lun barim ahon sire ke thek se rabang sa long singh be lake akashvani guwahati mohabau adunthu ke lunjirang deng longpen adunthu lunjir arjupon diksenang kilun pon kajek teron pi alun alam the kaching hon karbi obe kimi tante labang so lunjir arjuk senang

lun jerang deng long pen lun par jupon ke pini la pan si kang ton iglo studio ponon on kang sam por phai pi ra chitin ki chok lola si akashwani guwahati mohabahu ang deng long pen kar bia jai me ke pini la pan si kang ton iglo do me thak me kurwang thu

0: lapona porang ni tu. Guati pen kawajita, karbi aja beng nang tu, ardrig nong tanglo, lakke akas pani dipu. Radio kerjau cing khandan ada tu, non. Adun tu nang tu kerjau nong ti lakke. Dimasa lun bare maja meg. Dimasa lun bare maja meg long pen. Johin radhe brangi kilo nalu nang tu. Khana day pula bangsa lu nang tu arjuek long po. Tangte arjuek sina.
1: Hai khana di chang hoi si chang ye di a chang na o khmao khong khem kho hi khana di hai da hi di don phai si don ge di

0: kulat kang puikje.
1: Oh, adun tu, nang lipan kulat ke do abidi sore nang ki pia bang do ikma.
0: Nilipan ke kulat kibi abidi sore po bangke, bidi sore nang ipi po bangke nili jitelong li. Jitala nili mitang bang along kitek dun long lapente bang along kibi kupinine la son klemte reng unji ba bang la son kibi pen la son hormu chelong la son bi pen la son avar sai do pentering iun la so join ni pen nili matha dam pen si nili la kulat kibi keche
1: mi eksen la nang li kupi kulat mate nang li kulat along kupi pi ajiniet long pon
0: nili kulat along bangke la son galamara kulat pusinili kibi la darnili kibi ke kene sang inti karasing mentu la son tado pente han la pente la osomar ke cho kupine ke vek ankur chip na ho les na ho la son na homu pensi nili kibi ke cheng te kibi ke cheng mate nili dulada long la son si do
1: me eksen lo nang li kulat kang pucheng tangka mate atiri ko ando
0: nili pudam lo te la bangke kom hek a ho lam pen ji pudam lo tante nili la war sai ka vi a joini si nili ki bi a pot a ma si hala bang sohut suri pot herok la sona tangka pen si nili cheng i cho pen si non tuta do i bom lo
1: mi ek sen lo adun tu nang li kulat along jong si customer nang ke nam ason ave ik det polote nang li kupi si thak dun jima
0: la bangso nili kulada long ki long ik ia holmu pulotang te nili thak dun po le la dak nili long ki ave der lo sitame kai ke ki du vera holmu pensi ka ve de la puli putang te la pente e long si ki chu vera bang phu dak pensi noni phong bang ke wang nak lo la li putang te idungre yong si kulat do li putang te alang li phana joi ni pen e me thang atang ka pen da yan pi dam si alang li phan pi dun ji la pen te ka prek chini ne pin na munita la son si nang hang pen avedet li pun te o la son hormu ke ni long non mat avedelo ik delo apo si la bang avelo pu si son si pu dun nang kop
1: e me ik sen lo adun tu abang pen a customer ke kinam ji ason amen chini ne det titi do la sinang li kelang pen ku pisi kinam ji ma pu chini ma
0: la bang so bang ke alang li tum amen chini pu abang ta do usumara son nang ke toy ba sar piru atum son la son kan mate kula da long wang po alang li amen chini ne det sitalang li ke jong abang pang den ji la bang so ke jong ang den ili tumta patalun po lama malama mahala so aki i aki era abang ma la so akalara bang ili tumpudun po ang ke halata puri po yung te oila helo la buson po la panson si hala so akastomara panke pidun po si ador tanun po la an la an ador po si pudun pen alang li pan pidun dun lo
1: make sense lo jong si nang li customer aphan jinet kilodun der ik chat amat customer aning thi ik hak pulote nang li kuson lo kaching ki dun po
0: la banke dove apose nilita ahupen ke der ti theklo li ponte o la pu hormu kilodun bang aphan gam vigilo amasa sab der ik chat lo seta nang li ning oi nang ne nang li kenang ye hormu an seta nang li pu ignot nang lodun po oi te la puson si ti pudun dun pente la son penote hala tumta isi aning ahantonado pente la son pe zalang li tumta ko kalang lo pupo ansiaku alang li tum nangken ke hang bustu ko nang hang tupo la si son si pidun dun lo
1: me eksen alam lo customer atum ke kaita discount mate ake kom si nangke hang la si ko son pen si nang li thak dun si la pen ke thak dun pen ko son lo customer phan aning pang samji ke
0: nili tum ke thak dun dun mate a ho kalam customer tum ke discount duma ma kom ji ma la buson si ki hang hang la ke hang bek lo si la son tum pulo tang te ke ponji a hormu ko an duma dhorok son kep la hormu pon

0: là son dodo là bang so akibirti a tanka sapa sap ke bi pen ninkan si pen e son pen soni la son chiri si kopine pres tang ho kopine an kitu na gas tang ho la pente kopine super set tang ho o tel son hem hol mu son soni ke aninkan banta chiri long
1: Me eksen lo. Adun tu, nang li ke cheng pen non pu an nang li chiki mo me me alam do ma.
0: Chiki mo me me alam ni li ke pudame isi ke la so kulat ki bi pen si kering. Apo si isi ining karong bangke a chiki mo dama bangke ni osomar ke charli tame kisun isi tame ke chilang nang ni ka chilu nang ni pulo tang te tang ka maha phan ka ma tha dam a ki su nga ve isi ar chak thip ason ke chu gi yu na hol mu ta me ke bon kang kir a hut pu si ta me la haya ke bon kang kir a long ko pi ne a ki su ng krung do ji me ne pu phan ma tha dam nang ni a the

gang sir ayor lang bong mi li phu dang a kin yon me thang kin yon pa ling klang si pa.

dam sian sare abang boson chi deng phang pi nang lo ma nang e pi nang lo ma nang.

Tulang ehan sa re a bang bo son chi deng phang si san tang po ma rang arun nang chi sang e san tang po ma rang lo yi ho tho jang le lo arun jang si a ma chor a phan rim bu ri noi nang e a ma chor a bang ri me pa sim klang se ru bi cheng sang si chong pat khu li dam chong pat pa ling klang rim bu ri thir klang e rim bu ri thir klang san tang po ma rang e sing kreng ur li bang si je roi ji sung an pan cha leng dam lang e pan cha leng dam lang e pan cha leng dam lang pu a chong pat kang yang e a chong pat kang yang sera si ta roi klang si ki li nang pat klang

0: dam nak ni
1: oi oi oi
0: an chika selama samak munitum chithi chithi
1: na sanse ki na
0: sabuna duk punon sabun aplang sabun punon final bole selam pastame munitum chithi chithi si namji
1: kalang kalang e sabuna plang alam non hedi li chithanam lo sabuna plang bang ko sonse ka semara ke haila so putang na li thani chomi
0: sabuna plang ke latala sanak thaklo pen pu bon se dalamais ke si la ke ok mane acho hormul la ke aduk na ke ata sondak tha isi aduk lo na ke dalamais ta isi sonlo na dakalo kene ki pangbu du nangji

0: Sẽ đó là mai sẽ si là cái ốc mà nè cho hormone lo là
1: cái
0: nó
1: là
0: cái aduk
1: ơi
0: là cái ta son đặc thể si aduk lo là cái
1: ơi
0: đó là
1: ơi
0: mai sẽ si son lo là đã có lo cái này cái băng vui đôi này gì son phô son trọc đó
1: ơi
0: thà
1: ơi
0: mẹ nề li non đam tăng ăn bằng cái nề li là lăng sinh lửa sabun ở bằng cái selam ik ela thà mẹ
1: ơi ơi
0: phô lê cái su căng thiệt sabun ở một khả ăn si selam ik cho
1: cái là cái là
0: sẽ thà mẹ si a case đó a home đó
1: ơi
0: là
1: ơi
0: home bang eli tum chenam này a home chenam po cái salam nahi aron do lata isi aron pen sidam nahi
1: oi oi
0: kali le ponte men men el chum chethan lok lok pen sa kam chok de ji la po kali
1: oi
0: isi
1: oi
0: aron pen si klem nam na isi pen si isi bang ke mi paso nahi isi bang ke pulo alang pen pang bui nang ji la
1: oi
0: son do
1: oi
0: o
1: oh
0: ka salam nahi ang
1: oi
0: deng
1: oi
0: do o hai
1: kelang di oi oi tang de ki hai non nang li la haya hormu si mar ulo por si nang li la haya hormu ki jor je phan pura ko na ne gulat ka ching pula pasan do ik manang le
0: neli tum thang a dukan so do hemelo
1: oi
0: lat so
1: oi
0: sab odo na dakta neli tum pen an chu jor pon non
1: oi
0: kitam
1: oi
0: ta an ba ke
1: ador ala ma de nang li than ik ji ma hi thi gulat along ki long hor aja ton pen ador ko an chi prek ik lo ki hai
0: ador alam ke la pulo sabun aplang sabun selam posta me neli tum hi thi long etum sika pho hormu porante sika pho sine tum pidon lo
1: kelang
0: bang
1: kelang
0: yo se sika kep porante sika kep si pidon lo
1: oi oi
0: sita chelang dam el porante aplang sabun chi sab dam lo tang te etum la aplang sabun lo ka sika thom bak amui si khoros nang cho
1: kelang
0: sika
1: kelang
0: heni sa pho dim sika heni an ba ke etum ali chapadur lo
1: oi oi oi oi kelang kelang
0: apen ko mane bang jong si neli ke pon oji nam oji pulon te skap li bak la san si jordan va sa pho hor musta me
1: kelang kelang non ma mat ke jor phun lang di
0: jor phun la
1: kelang
0: nam bang
1: kelang
0: do
1: ati la ka panem pru ji phan pura la son ta ki pidun do do ma ke
0: ke panem pru along ke asan til la long ta ki pidun
1: oh
0: munitun demanded
1: kelang
0: tema
1: kelang tema
0: asan til ta nam ling sta me munitum kang nim si pa prai
1: oi oi
0: mission ma hinoma pu po di la ka panem pru asan pidun na ko
1: oi oi
0: kali le ponte an tha ane ma we pin pulon te me me heno la san si purong
1: ka
0: si ke panem pru asan ke ka ta pidun na ko
1: kelang tema nang lila haya jaton ka simar pe nang liko an chi char dam me ik lo ke hai
0: la hai a jaton pen nili ke china ma teng le ponte alle do pek pusin he chila khada la salam lo le ponte alle do pek la pen moani ki ding ili tum me tha hem tu na phanta la pen char jap un na pen tum hem chi pe thir i me pura so ma tha dam lo ba chini dam
1: tang ti la hai nang li simar lo pot si la hai ka simar pen chiklu jon nang li ko an an alle long ik lo ke hai
0: chiklu jon a neritum methang akulat so long ni tum ke chama thada ma teng pulon te la hai selam po la si akit do ji ho
1: oi oi
0: la sabuna duk pas to me wan akit isi manet piket isi a lokot ni tum pharagothom nama po pharagothom pe ni tum palong po surikithom an ni tum palong po la pen ke pinan ladak aledo
1: oi
0: chi tham lo
1: ase
0: chi sap en pen pulante la kit is ye long pen ke surihini bhag la an ke chum chi palong pon o
1: kalang di lan ke le du o song
0: le
1: jo
0: do lo
1: kalang kalang la ta klem pa me a por chi pipa me kalilang
0: por chi pipa me kalilang a por pen a por si klem cho
1: oi oi
0: ani ba le klem pulante ale du pik ji
1: oi oi oi tang te nang lila so asai ko an ang deng an sang le gi pon ji nang le ning ke hang ik lo
0: la so asai nel tum ning ke matha neli ke chini dam ba neli kamatha pon ke la lo eli tum bang bang khaya sonra ason se ite tum sta me mithang pen ka cha jap pen do nai
1: kala
0: mane bang phan cho kha jok plot te la son se ke matha da pen la ke home industry pula house cottage pula mithang a hem pen se a bepar so la po se aton tin hom tin ta la son a bepar so do rep lo lo po trang te ang ke li tum ta kha ching thura sai itum long don po ale bang ke itum penan che te kam lo
1: oi oi tang ti la nang li ka si mar pinang ana son do lo la anang bong pen kinang nei mate kinama bang ki ong nei ke ko lo bang ik lo ke
0: la ason do ne li ka sa ka selamang bong pen sta final ke penan dam sai
1: oh
0: la bang ke
1: la bang ke nang sai di
0: te bok tra an dam la pen ta khot pen li tum la hospital tum pen chi contact po
1: ne
0: li tum la gilan gilan selam po le se hospital tum han hopta pen thonam kok ason sini tum la son ta klem
1: oi oi
0: po se hospital long ka kenang do pick up po se khot pen ke pador si un e ke klem si un e la son do
1: kalang kalang kalang me pick sai lo ke

adun tu na dum kar jong ji la ke kar bi lamar jana lu na jame long pen nikang hon lamar jana long pen bari rong par pila pen mong rong pia tum kilun che pu thek the pul bang sa lu na tum ar ri long po tang te ar ri sinang.

Kirby lamar jana lu nja meg long pen kapa du si nang tum Kirby long ji lake lamsam lamar jana long pen kido nang lu ji pulu bang salu nang tum Arjun long pulu bang salu lake Jitendra la pen malani ti so pitum kido lu nang tum Arjun long potang te Arjun sinang.